0: Mount Madraso and Christian Madraso, also Swimmers Can Club, 90.7 Oragon. Sabi yan ni Winch Basco, and poging may sadiri kan pigpapalabahan ni Manoy Joko. Diyan baga sa may Albay, di ba? Albay District. Diyan sa may likudan sa nakang... Ano ini? Aw, oh, bakong likudan ko di. Kataid ka ining... Ano ini? O Gregorian Mall. Ano ang pangalan ka? Tayo, ibati. Taka ni lamang kung baga. Baan ba makadamay pa sa advertisements ta? Winch.
1: Winch and...
0: Basta. So may labahan dyan na pandiurag.
1: Nakuna ng branch. Iga sa AMC.
0: Oh, nakuna ng branches?
1: Dapat,
0: ng, pangmayaman ini pa lang talaga. Mura ka talaga may nagibok yung mga barkada. Mga pangmayaman ng mga barkada mo. Oh, nakaantabay man si Manay Lorna Lagrimas. Oh, diyan sa kakanan ni Manay Lorna Lagrimas. Diyan sa?
2: Dita.
0: Sa Dita. Oh, yugon so, man. Mabintaon da.
2: Ang best cafe siya.
0: Oh, yugon man. Diyan mababakal ang best cafe na pinag-sponsoran ni Manoy Ryan.
2: Sampulong
0: box. Out. O sa tulos. Oh, di ba rin bang panama pala ni Ryan? Manay Lorna. Manay Lorna Lagrima, salamat tabi. Abay siya, natabangan o rin. Pasyaron ta ka dyan. Ta. May ba okay Manoy Ryan? Tangalin kung baga, mapurbaran ta. Ang sabi kaya ni Manoy Ryan, pwerte nga yan dumambos ang mga pagkakan. Talagang ngayang lutong bahay. Tirahon ta. Ano pa man? Sabi ka ni Manoy Joko, iba na. yeah. Salamat tabi. Sa mga swimmers na nabiyan kasubago ni Winch. Sir Bossing, maray na agatabi sa imo. Sirima po sa mga guards on duty dyan po sa Development Bank of the Philippines, Legazpi. Yung mga diurag na pag-iriba. Papa Rod, nagkukurarat man po ang boses mo. Digdi sa kakanan mi uyugon mo yan. Anini, Andoys Kambingan. Sa'yin tabi ang Andongs o Andoys Kambingan, pakibati man tabi si Greg and si Nanay Esther. Idol kang maray ni Nanay. Kaklase mo da siya kan high school. Tan man na. Wala man akong kaklase kan high school na Esther ang pangaran. Bistado ko gabos na kaklase kong babae. Hindi man akong kaklase high school na Esther. Inda lang, baka, na may, nalingaw, baka may nalingawan lang ako. Anyway, sige. Salamat tabi. Diyan databi sa Andoys Kambingan. Kung naghanap ka tabi inin bunuo na kanding, taang kambingan, baga normal yan, mga pagsiserve dyan, so mga kanding, so mga native, like manok. Sige, mag-apod lang po kamo sa kuya, or baga may magdidika mo sa istasyon, hindi po ang sa kuyang number, 0961-689-7830. That's 0961-689-7830. Ayan po ang sakuyang numero para po sa order nindo just in case gusto rin yung kanding na bunuon or bagaman ngayon native na chicken. So mga purong native lang ha na ang pagkaon bako po mga feeds. So mga typical na mga dahon-dahon. And then so mga pagkakana dahil kung nagbabahog kan so mga kung baga Manoy Joko mga organic feeds. Oh, yan ang pagkaon ninda. Mga buhay na halaman yan. Yan ang pinapakaon ko sa mga manuko. Kaya ang taba ninda, bakong typical na sutaba baga Manoy Jokes na arugan sa mga feeds, sa mga poultryhan na nagkukulay yelo. O tayong sabi sa kuya, bako man sa pag-route, hindi kan mga may poultryhan, kundi by experience, and sabi mismo kan mga veterinaryo, yan nga mga nag-yulo-yulong taba na yan kang manok, bagay nga kamukha yan. Cancerous nga yan, tamo nga yan siyong paraturudok. Habi man sa nakan barkada kung... veterinaryo na dati nag-programa digdi sa istasyon. Kaya ako, dahil ko kan, pag nailing ko ang manok, ay, baku, dahil pwede yan. Maray na po ang healthy living. Sa bagay, nahiling man sa hawa ko, kung nahiling na ninda ako Manay Linda, uy, shh, Manay Linda, kung nailing mo na ang lawas ko, ay, inda ko sana, pwedeng malingawan mo ang agu mo. Nakatutok man si Ludovisa Eveline Makinyana. Manay Eveline, maray na agatabi. Salamat kan pag-antabay.
3: Thank you.
0: Pasadaan ko lang kadikit ini pong napagriparo ko sa naman. Kadakul kita mga ipinapasar na ordinansa digdi sa may parte man kan syudad pati na po sa probinsya. Ano daw kung may makaisip lamang sa mga local legislators ta? ang mga board members, pati na po ang mga miyembros kan konseho kan syudad, pati na po ang mga pagtaraid ng munisipyo digdi sa Daraga, dyan sa Santo Domingo, and the nearby municipalities. Kung sa ito pong napagliparo, nagdadakul talaga ang numero kaining mga e-vehicles, lalo na sa mga, actually, nahihiling ko man ining mga garo mga pang-golf baga, sa mga four-wheeled naman pati, naka-four wheels na. I have nothing against the usage of these e-vehicles. Maniniman naman, sabi mo ni. Joke nga ni, joke. Pero maniniman, saung-saung naman. Nawara lugod susa. At anamura ko ng mga pigtitira na tadigdi. Aron ka ni. Kung sa hindi pong napag-reparo, nagdadakul po ang numero kan mga, ini mga, nagbabakal din sa bagay, barato, barato man lang kaya sa kantidad siguro mga 50, igwa ka na. Hindi pong mga 3 wheels, mga 4 wheels na e-bikes. Okay man, because somehow this provides easy transport. Ha? Kan mga magkakapamilya, naiuman sila talaga ang afford ninda. Ako nga, gusto ko man magkaigwang arugan, to be honest. Tasabi ko ba, lamang makatipid-tipid ako ta. An auto ko, krudo. An motor ko, gasolina man, lain pa kang mga sa aki ko, puro man ang gasolina, puro nga ni motorsiklo. So, ngunyan pong naglalangkaw ang presyo kan mga petroleum products, talagang kunbaga, ang mga katugangan ta, lalo na po ang mga e-vehicle users, nag-iisip man talaga nin, kunbaga kung paano sila makakasabay sa agos ng mundo, na tibaan lamang pag-iwasin na kay mga arugay ni mga easy transport vehicles, di sina magamit yung krudo kaya gasolina, ang kuryente pwede mong i-convert baga. Like ako nga ni, igwa ako duman sa harong nin solar panels, igwa akong storage system. O na kada bes ma-brown out, kung problema, tapos hindi ako magamit nin ilaw, although ilaw sa daman. Pwede man magamit nin ining electric fan, pero a little. Tabako man yan, so typical na pang mayaman, arong kayo man ni Joko. Tapos si Joko, talagang solar ang harong. Naka-solar powered talaga. All throughout, pati banyo, may aircon. Bugay naman na. Yugol mo yan. Ang harong ni Manoy Joko, iniba ko man sa paghambog ko, di aram ko. Tanagpakabit si Manoy Jokong solar. Halos iyon na ang bubong niya, gabos na mga panels, iyon ang ginibo niyang bubong. Niya sa katang harong baga ni Manoy Joko, kundi ako nasasala noy, nasa 300 square meters. Harong yan, ha? Oh, yugon mo yan. Harong pa sana yan. Di ba po kasabay dyan sa CR? Ay, inda kita. Marina aga po, sir, nakaantabay man po kami digdi sa public ma- Ayun pala, nalingawan ko na naman. Si mga pag-iribat ang mga, mga pamaritatas, dyan po sa Albay District Public Market, yaon dyan siyempre, pangenot ni Manoy Joel, as well as ni Manoy Rinan, maugmaon si Manoy Joel ta makaskas so naging pagtumar aksyon kang city engineering. Salamat palang tabi kay executive assistant executive officer to the city mayor Ronaldo Garbin. Si Manoy RG, sarong apod ko sana matik dahil nang haloy na istorya iyong nga tabi sir, papadarhan ko ngayon dyan kay Parasupsup. Ano ka ba? Ano, kumakawa ka pa kay Malabanan? Aday nga, sir. Huwag ngayon city engineering. Matik. Makaskas man talaga magpa-responde ang city hall. Kaya saludo ako kay Mayor Hisham Ismail. In fairness, ha? Dahil haloy na istorya. Dahil na nga ni kay Puan pang magsurat. Inapudan ko sana. Dahil nga ni baga nahapunan, sabi ni Manoy Joel. Dahil nga, sir, nahapunan. Uto na nga, ha? Pigpapasup-sup na. Kaya ngunyan, ariglado na. Sabi ni Manoy Joel, day na ngayon, nawara na ngayon sumabatang parong. Kaya sabi ko kay Manoy RG, budapigchat ko naman si Nong Naibo ang sa tuyang diurag na barkada dyan sa city engineering. Niya ko, padi, ano daw kung gibunin nung regular na iyan, tamasupog. Talaga reklamo si mga stall owners dyan, grabe manangat ang alintutukan bata. Mabangugun, baana. Ay, pasintabi po duman sa mga nagkakarakan. Pero yun man kaya ang katotohanan eh. So sabi ko, let us do this regularly. Kasi, dakulang perwisyo man talaga sa mga parabaka, lalo na sa mga stall owners. Kaya baga si Manoy Joel, ugmaduhon kasuod ba? dangan si Manoy Renan. At somehow, kumbaga, nakatabang man kita na kumbaga, marealisaran sa indang haloy ng pinagtitios na problema diyan po sa indang natutugdukan. Diyan mga sarita naman ng mga para, mga stall owners, mga para tienda. O, na ako nga ni, nakikikwam pa ako. Nakikiapod ka ni, nakikihagad pa ako nin mga gulay-gulay para man sa mga ataman ko duman sa bulod. O, tama ka, bawas-bawas lamang bagakan pambakal ning feeds. Ta difícil man, kung puro feeds. O, tatibaan no, marumpahog man lugod. O, basta, Manoy Joel, okay ka na ha? O, di ka ng problema. Dangan si Manoy Renan. O, yan dyan si Ate Nerissa, si Nanay Edna, si Ate Bing, si Manoy Josephine, and then si Manoy Ramir and Manoy Juliet. As in, gabos pong mga nakaantabay ngunyan dyan sa Albay District Public Market, mabuhay po kamo. Inyan mga sabi ka ni mga saradit na mga katugangan ta, nakaipuhan tabangan man talaga. Ako yaon ako, permisa magtabang lang ako, hanggat yaon ako, and may magiginibo akong pwedeng maikatabang man lamang sa sadit na paagi, fight ako. Ano importante? Sabi ka ni, bali na ngayang makatabang ka, day ka lang makaulang. Iwaga. Kaya, Aji, dangan kay Mayor Hisham, of course, sa City Engineering, kay Engineer Nong Ibo, and then mga pag-iriba, kay Kong Pido, Matik, Sarong Arapudan, sana Manoy, ano yun, Manoy Ryan, Manoy Joko, Matik, tinex ko pa nga ni si Kong Pido. Kong, garo, baga niya ko, day nangyari su, ano, habi, tabangan kita, o yun ha, habi niya, arin nga yan, Matik, daing haloy na istorya, pinaduman ang tulos kanso para sup-sup dyan sa Albay District. Ano pa man? Solve na. Kaya sabi ni Manoy Joel, ginhawa. Yaw na noy suaki kong soltero? Ay, yaw na pala, yugon mo yan. O, maparam na ako ta, garo, baan managita naman ako, aram mo ako, surugun ako kan mga aki ko. Basta, ikaw nga nga, paduman na kita, o nga nga. Ayun, maduman na nga ni. Sa pangarang kasubago ni Manoy Ryan Salcedo na pinagturkisa naman ni Manoy Joke Diaz. Liwan din po ang sinong amigo, si Papa Rod Rod Perez. Salamat unon, marina pagkaaga.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: kamu bes, setutusana, gustu hunkuri ka, tayalang, makalos ako. Wala man pangit sa mundo, bes. Tapos man kita maragayon asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? Huh? Hindi mong sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Pasabikulado o agon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
1: Oo! Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
0: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
0: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner!
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
2: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region. Y.

0: doing it right now, right here on Uragon Retro Morning. Retro Morning. Ito na ang inyong paboritong DJ na talaga namang makulit at mahilig humirit.
1: Isa pa.
0: Ang babaeng saksakan ng L. Lady Ligaya. Lady Ligaya.

Pinakulay 9.7. Oragon and Yams, 18 minuto makalipas sa ang alas 9 ng pagka morning. Yes, na yes, talaga namang it's so hot. Hot like me. Yes, welcome sa programang Oragon Retro Morning. Uy, para sa inyo mga nagbabag at talaga namang maiinit na mga pagbati. Sige na, push na, send na sa aming number na 0961-355-6393. Diyan lamang kayo guys, huwag na mag-alisin, huwag na huwag maglilipat. Here's Christina Aguilera by, ayan guys, Genie in a Bottle. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Oragon.

Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agong, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agong, igwa kong kaduratan, ma'am.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

Hi, the Hawaii 90.7. Oragon and Yells, it's exactly 37 minutes makalipas ang alas 9 ng pagka-morning. Uy, kasama nyo pa rin walang iba kundi ang babaeng nakaka-el. Ako lang to mga ka-Oragon. Uy, batiin ko ang lahat ng ating mga certified listeners. Dyan sa Rosales Eatery, hello kay Ma'am Doris, kay Sir Nelson, kina Aryan, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Magandang umaga. Uy, magandang morning din dyan kina Claro, Reynard, John Lloyd, Justin, Jen, Michael, and Eileen dyan sa Pacifica Agrivet. Uy, magandang morning din sa lahat ng mga taga-dita Legazpi City. Uy, magandang morning kina Salcedo, Lagrimas, Perez, Dino, Entea, and Boras family. Siyempre, batiin din natin ang mga taga-DBP Legazpi Branch. Always listening ang mga pandiurag na security guards tapos floor manager na si Sir Arnel. Uy, magandang umaga, Sir Arnel. Yowza, para pa rin sa mga guru greetings, sige na, send na sa aming number 0961355-6393. Here we got a song, I Could Fall in Love. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: Loves ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko. Mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yeah! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kamit mo! Cellphone mo to!
2: Masabikulado o ragun!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Hello? Ano yes. Pangalan mo?
7: Si Dab po.
8: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ka yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturo ko, magayunin na. So tula ka talaga, pag-loaded ako, then nagsalit talaga sa part.
9: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandise. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ano pong pangalan mo?
13: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: The most memorable

0: dito sa Y 90.7. Oragon na nails 4 minutes before sumapit ang alas 10 ng pagka-morning. Uy, nagsarap na na. Magsarap na na kamutaudto na mga beshi ko. Uy, shout out sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanilang birthdays today. Happy Yippie Birthday!
1: Happy birthday!
0: Yan, sana ay happy kayo ngayong araw na itong mga kauragan. Enjoy nyo lang yan, sige na. Siyempre, para pa din sa mga nais bumati, tuloy-tuloy lang tayo till 12 noon sa programang Oragon Virtual Morning and Oragon Power Hits. Kaya dyan lamang kayo, here's Harana by... parokya ni Edgar, manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7.

0: Ma, nagtutugod ka sa First Love Never Dies?
1: Oh, yung baga. Kaya nga, di baga, ili niya anak ang batugan asin babaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.
2: Masabikulado o agon?
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
8: Tama ang narinig din nyo.
7: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
8: At a grand prize,
7: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
8: Pero teka, hindi lang yan.
7: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
7: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
8: todo ang saya,
7: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
8: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours, in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

Neighborhood Live 90.7. Oragon and Yells, it's exactly 16 minutes makalipas ang alusis ng pagka-morning. Uy, kasama niyo pa rin si Ligaya. Samahan niyo ako ha. Huwag na huwag kayong alis yung mag-vlog maglilipat. At syempre, bati natin ang lahat ng mga certified listeners dyan sa Daraga Public Market, Albay Public Market, and Legazpi Public Market. Syempre, batiin din natin dyan sa, ano guys, Maroroy Daraga. Hello kay, ano guys, hello kay Manay Lidia Astillero and kay Jason. Uy, dyan lamang kayo guys, tutok lang, wag na wag aalisin, wag na wag maglilipat. Here's Let Her Go. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

99.7 Oragon News. Tingnan mo naman ako. Bakit wala bang mata? Hindi ka matingnan. Uy, magandang tanghali po sa lahat ng mga nananghalian. It's exactly 11:34 on the clock. Uy, pasensya na kanina ha. Mali yung ating time slot. Baka nasabi ko ibang oras, guys. Pagpasensyahan nyo. Minsan, nagpa-time relapse tayo. Relapse? Yes, happy lunchtime. Enjoy your meals, mga kauragon. Tutok lang because more great songs are coming your way. So here's Lumalamig ang Umaga, ang Tanghali. Kasi tanghali pa lang. Here's Pagsuko by Jai Relim. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7.

0: Pigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit?
1: Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, di ba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Tantarang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa Yahing Sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
9: Playing only the best variety from the 80s, 90s, and today. Right here on Uragon Power Hits.

0: You're listening to 90.7 Radio Uragon.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
2: Basta Bicolano, Uragon!
3: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
1: FM.
0: Radyo Uragun.
2: Kasangga at kalusugan. Coming up next.
3: Coming up next.
4: Coming up next.
5: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Engimar Camoyas.
6: Kasangga, kasangga at kalusugan.
7: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa.
8: Nakakaabot pa
7: saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan, on air, online at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga, Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsableng mamamayan.
6: Pakinggan,
5: Engimar Camoyas.
4: Engimar Camoyas.
5: Engimar

Mga minamahal na mga suki, kumusta na po tayong lahat? Kumusta na po ang umaga ng ating mga kasangga? Saan mang sulok ng ating lugar na nararating ng ating programa? Kumusta po tayong lahat? Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan. Maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated na tagagawa naman ng ating mga mabibisang produkto tulad ng produktong Mark Cafe at ito pong Mark Choco kasama ang Mark Juice at iba pang mga produkto natin na di kalidad at mabibisa. Kumusta po tayong lahat? Mga tito, mga tita, mga lolo at mga lola, sa lahat po ng ating mga kasanggang senior citizen, kayo po ay magpalusog ng inyong pangatawan. Mag-exercise po tayo tuwing umaga. Tayo po ay kumain ng mga masusustansyang gulay. Importante sa lahat po ang pagkain na maraming fiber. Yan po mga parents kong minamahal, ha. Kumusta na mga taga Bicol Region? Abay, marhay na aga, ha, sa inyong atanan. At kapag sinabing Bicol Region, abay, kung pag-uusapan po ay produkto ni Mark Cafe o produkto ni JMR Herbs ay numero uno po sa Kaping May Herbs dito sa ating lugar sa mga taga-Bicol. Kaya sa mga Bicolano at Bicolana, maraming salamat, dagang salamat po. At since 2011 hanggang sa ngayon, yan po ang ating kinakape araw-araw. Kaya yon, dagang salamat po. At nawa po'y lahat kayo'y maging malusog hanggang sa bahagi ng Camarines Norte, hanggang sa bahagi ng Sorsogon, yang kahabaan pong yan. Ano? Dito sa may bahagi ng Legazpi, yan po yung ating lugar po ng Camarines Sur. Itong lugar ng Camarines Norte. Yan, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya't maraming pong salamat sa mga taga-Naga. Yung ating mga kasangga dito, maraming pong salamat sa inyo. At sa buong Kabikula naman, siyempre, yan ay talagang suki ng ating produktong pinag-uusapan sa merkado. Yan na nga pong ating produktong Mark Cafe. Ano? Daming dinadalang Mark Cafe sa ating lugar, eh. Sa mga taga Masbate Province, kumusta po tayong lahat? Matagal na nagsulod ang ating produkto sa merkado at yan po ay igwan na, ha, sa mga tindahan, ano? At yan po ay para sa inyo, mga parents ko, ano? Kaya yon, daghang salamat po sa inyo at kayo po ay isa rin po sa mga kumukonsumo ng ating mabisang Mark Cafe at itong Mark Choco at Mark Juice. Yan po yung mga inumin natin, eh. Kaya sa ating lahat, ha, na mga kasangga hanggang sa bahagi po ng ano nga itong lugar pong ito, ha? Itong lugar ng Samar Province, Leyte Province, ano, eh? Malawak po ang lugar na ito. Talagang malayo sa pagitan, ano? Talagang nakakatuwa naman po. At yung ating produkto po ay kilalang kilala na po dito sa ating lugar sa Kabisayaan. Yan. Good morning, Calabarzon area, Mimarupa. Good morning, good morning, good morning. Abay, kapag Mimarupa naman, itong lugar po ng Rumblon, ano po, abay, alagang-alaga ng kampanya ang Rumblon. Kaya sa mga taga-Rumblon, tayo po ay nananawagan sa inyo na kayo po ay
hindi pinababayaan ang company na suplayan ng inyong paboritong produkto. Ano po? Lalo produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Nasa mga tindahan po ninyo yan eh. Nasa mga drugstore. At talaga namang kahit papano yan. Kayo po ay tumutugon na yan ang tangkilikin po natin sapagkat tinatawid ba po yan ng ating mga tao para lang makarating yung ating product. Ano? Kaya maraming pong salamat sa mga taga Romblon Province. Thank you po. At talaga namang nakakatuwa rin naman. At kayo po ay patuloy ang suporta sa ganyang mga produkto. Yung bahagi po ng Mindoro, yan. Yan po kasing Mindoro, may daan po dyan papuntang Romblon. Tapos sa bahagi po ng Quezon Province, Lucena, mayroon pong diretso na rin po dito. Ano? Kaya marami pong salamat at hindi po tayo nahihirapan. Yung mga taga Marinduque Province, good morning. Kumusta po mga taga Marinduque? Magparamdam po tayo. At alam ko po naman kayo isuki ng ating produktong markup eh. Magparamdam tayo dahil tayo po ay may J-Mart Tudo Panalo at Magka Premier Raffle Promo. Kailangan lang pakigan lagi yung plugging ano po para malaman natin yung ating papromo. Sa mga kasangga natin sa Palawan, good morning. At itong lugar po ng Batangas, yan, mga taga Rizal, yung mga taga Cavite Province, Laguna, Quezon, lalo sa bahagi ng Impanta Olillo area, ang lugar ng Alabat Island, ang mga taga Burias Island, good morning! Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Salamat po ng marami at ang numero po natin para sa ating mga taga-subaybay 0933-214-5288 at 0918-277-7888. Ano po? At atin pong babasahin ang inyong mga mensahe. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat. At mag-ingat po tayong lahat mga kasangga ha. Mag-ingat lahat ng ating mga tagapakinig. At tayo po magbibigay ng ilang paalala sa programa Kasangga't Kalusugan tapos babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod, siyempre naman. Walang iba kundi si Kasanggang Angie Mar. Come on, yes. Hayaan po ninyong kayo'y aking

0: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga Kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo! Tama ang narinig ninyo.
1: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
1: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Laksa na radyo! Dahil eto lang ating Kasangga at Kalusugan kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.
3: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Marcamonias. Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga suki, saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Sa mga panahon pong ito, mga kasangga, medyo nag-uulan na po, hani. At talaga namang ang bilis ng panahon, mga parents kong minamahal. Ang bilis magpalit ng buwan, ano? Parang kailan lang, mga kasangga. Abay, lampas na naman po tayo ng kalatian ng taon, mga parents kong minamahal. So tuloy-tuloy po tayo sa pagpapalusog, mga kasangga. At masarap po ngayong humigop ng dekalidad at mabisang produkto natin, ang produktong Mark Cafe, ang produktong Mark Choco, mga parents kong minamahal. Ano? Mamili na lang po kayo dyan, sapagkat unang-una lahat po naman yan bago ilabas sa merkado, yan po yung maganda ang naging testing. Ano? Yan po ay sinigurado, mga kasangga, sapagkat malaki po ang pamumuhunan ng ganyang produkto. Dapat po ay makatiyak po tayo na iyan po ay uulitin ninyo, bibilhin ninyo, para hindi po masayang yung ating ginagawang pagsisikap na mabigyan po kayo ng mahuhusay na produkto mula sa JMR Herbs Incorporated. Ano? So sa ating mga parents, kung sakali po at talagang ayaw nating magkape sapagkat sabi nga ay nakapagkape na kayo, so itry po natin, mga parents kong minamahal, yung ating Mark Choco. Ito po'y matagal na rin, ha? Matagal na rin talagang sinaga po natin ito na huwag mawala sa merkado, sapagkat marami pong mga kasangga tayo na hindi mahilig sa mga inumin tsokolate. Kaya lamang nung matuklasan po nila na ito palang ating inumin tsokolate, ay maraming sangkap mga active ingredients na kung saan pwedeng makatulong sa kanilang kalusugan dahil doon sa mga sangkap na nakapaloob sa ating inuming Mark Choco. Ano po? Ito pong Mark Choco, mga parents kong minamahal, ito po ay nakasachet na. Bali siya po ay ang timbang po, mga parents kong minamahal, ay 21 grams, mga kasangga. Isang sachet, pwede po itong inumin ng dalawa katao kung maliit naman yung timplahan, mga parents ko. Ano? Pwede nang paghatian kung itinimpla natin sa isang mug, pwede pong lampas lang po ng kalahati para sure po yung lasa, mga kasangga. Yung tamis po nito ay nanggagaling po sa isang halamang stevia. Alam naman natin yung stevia, ano? Yan po ay matagal nang sikat sa merkado sapagkat yung tamis na kinuha po sa dahon, yung in-extract, mga parents kong minamahal, na may mababang calorie content, yan po ay nakapaloob na po sa ating masarap na Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan.
0: Jimar Camonias.
3: Jimar Camonias.
4: Camonias.
3: Camonias.
0: Marami pong sangkap ang ating Mark Choco, sapagkat doon sa ating mga ingredients na pinagsama-sama, nariyan po yung non-dairy creamer, nariyan po yung cocoa powder, nariyan po yung goto cola extract, yung acai berry extract, yung ating spirulina, itong ating chlorella powder, at itong omega-3 DHA powder, kasama po ang taurine at itong probiotics. Ano? Yan po ay no table sugar added, maganda pong klaseng inuming tsokolate sapagkat may mga herbs na nakapaloob po dito sa ating Mark Choco. Hindi po ito ordinaryong inuming tsokolate lamang, mga parents ko. Ano? Bagamat nakakabili tayo ng inuming tsokolate sa mga fast food, pero isipin na lang natin, mga kasangga, wala po tayo makukuhang binipisyo na katulad po ng ating Mark Choco. Narito po yung mga herbs ito po ang dapat nating iniinom, mga parents kong minamahal. Kung kayo'y iinom sa mga fast food ng ganitong inumin tsokolate, ay magtubig na lang po kayo ng maligamgam. Sapagkat sinisigurado ko po sa inyo na mas safe ang ating budget para po sa pagbili ng mamahaling tsokolate, pero ordinary lang po ang kanyang formulation. Ano po? Ito po ang ating Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink ay napakasustansya po sa mga taong gustong uminom ng inumin tsokolate, sapagat na riyan ang mga piling-piling mga herbal extract. Tapos mga parents kong minamahal, bukod po sa mga nabanggit po nating mga ingredients, ano po? Ito pong isang sangkap ng ating Marchoco ay ito pong omega 3 DHA powder, isang pulbos na anyo ng docosahexaenoic acid, isang uri ng healthy fat na kadalasang galing sa microalgae. Yun po yung halamang dagat, mga parents ko. Ano? Ito ay ginawa para sa mga taong gustong magka omega 3 nang hindi gumagamit ng malansang fish oil. So dito po sa Marchoco, sinamahan po ito ng omega 3 DHA powder. Nakalagay po doon sa label ng ating Marchoco, ano po, yung omega 3 DHA powder. Kaya nga po sinasabing ang Marchoco po ay sadyang mahuhusay ang mga ingredients. Narito po, mga kasangga, ang benepisyo ng ating omega 3 DHA powder na galing sa isang halaman. Gawa ito sa algae, kaya angkop na angkop po ito sa mga vegan at vegetarians. Walang lansa ang ating omega 3 DHA powder sapagkat wala po tayong maamoy na mabahong amoy. Wala pong lasang isda dahil sa espesyal na teknolohiya ng pagpapakete ng gayong klaseng omega 3 DHA powder. Ito po ay madaling ihalo. Pwede pong ihalo sa mga smoothie, sa gatas ng bata, oatmeal o sa baked goods, mga parents kong minamahal. Mahusay sa ating kalusugan ng omega 3 DHA powder sapagkat, mga parents kong minamahal, ito ay magandang supplement ng ating utak, ng ating mata, puso, at pwede pong makatulong sa pagbawas ng pamamaga sa ating pangatawan. Yan po ay omega 3 DHA powder, mga parents kong minamahal, na galing sa isang halaman at gawa ito sa algae, mga kasanggano. So malinis, ha? Mabango, walang lansa ng isda, mga parents kong minamahal, sapagkat galing po ito sa isang klaseng lumot, isang klaseng halaman na kung saan ito po ay napakahusay sa mga vegetarian, ano? So karaniwang gamit po ng nasabing omega 3 DHA powder na sangkap po ng ating Marchoco ay pwede pong suplemento sa pagkain, ano? Yung pong pag-inom natin ng isang klase ng Marchoco na may omega 3 DHA powder, may dagdag na nutrisyon para naman sa mga buntis, para sa mga bata, para naman sa mga matatanda. Ito pong omega 3 DHA powder, mga kasangga, ay pwede po itong ihalo sa mga gatas ng mga sanggol. Madalas itong inihahalo sa mga infant formula para sa paglaki ng utak ng isang sanggol. So maganda po yung omega 3 DHA powder na sangkap po ng ating Marchoco sapagkat talagang napakahusay po dito sa ating kalusugan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Tandaan lagi natin, mga kasangga, kapag sinabing omega 3 DHA powder, yan po ay napakahusay pong gamitin sa ating mga inumin at pagkain. Yan po, mga kasangga, ang ating Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia.
4: May iba't ibang klase ng sintomas ng pagtanda.
5: Ha? Nasaan na yung sombrero ko?
6: Ano na nga bang pangalan mo?
5: Teka sandali. nakalimutan ko kung saan ko nilagay yung sapatos.
6: Lahat ng mga yan, ayaw nating mangyari sa ating buhay.
7: Kaya ako at ng buong pamilya ko, umiinom
8: ng Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix with Stevia,
9: a memory enhancer.
8: At nakatutulong din ito na makaiwas sa Alzheimer's disease at iba't ibang uri ng dementia.
10: Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix.

0: choco. Chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Mahiwagang katanungan, kailangan ng mahiwagang kasagutan. Saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix?
2: Carlos Superdrug.
1: E ang Mark Cafe Brown Rice Coffee?
3: Carlos Superdrug.
1: What about Mark Choco at Mark C?
4: Carlos Superdrug.
1: E ang Mark Capsule? Saan mabibili?
5: Carlos Superdrug.
6: Anim na sangay
1: ng Carlos Superdrug.
7: Carlos Superdrug.
1: Sa buong lalawigan ng Quezon at ng Louisiana, Laguna, mabibili mo na ang mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated. Carlos Superdrug. Ang mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated ay mabibili na rin sa mga sari-sari stores, groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar.
8: Jamar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4.
9: Kasangga at Kalusugan.
10: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga parents, sa ating mga suki. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng Jamar Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat mga kasangga? May mga nagtatanong po tungkol sa ating parapol. Ano? Yung pong ating Jamar Todo Panalo at magka-premium raffle promo season 4 ay wala pa pong nagaganap na paraffle mga parents kong minamahal ha. Tayo po ay extended at tayo po ay naghihintay ng approval ng Food and Drug Administration doon po sa aming letter na ipinadala sa kanila. Ano po? At kailangan po natin na magkaroon ng extension yung ating paraffle ng Jamar Herbs Incorporated. Dito po mismo ninyo malalaman mga kasangga kung tayo po'y magra-raffle na ano po, sapagkat unang-una wag na lang po nating pakinggan yung mga kumakalat sa mga drugstore, pharmacy, grocery na mga nagsasabing tayo na po ay nakapag-raffle na tapos may naiwan daw na mga entries sa mga drugstore, sa mga grocery. Ay wala hong katotohanan yon. Yan po ay kukunin po. Ah. Lilinisin po ang mga drugstore na may mga drop boxes bago po tayo magparaffle. Kaya ibig sabihin, yung pong mga pinapasok nyo dyan sa drop box ng Jamar Todo Panalo at magka-premium raffle promo sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, yan po ay kasali pa rin. Kaya yan po, bago maganap ang ating paraffle, yan po ay kukunin lahat. Ano? Wala pong matitira dyan. Kaya huwag na lang kayo maniwala dun sa sabi-sabi ha, mga parents kong minamahal ha. Kayo po ay maniwala dito po sa ating naririnig na plugging sa mga radyo na nakalagay po dyan na extended, mas pinalago pa ang ating papremyo, mga kasangga ha. Kung nagkataon lamang po ay may nakita kayo dyan na sa Dropbox na ang nakalagay po ay ang deadline for submission ng entry natin ay June 30, 2026. Kaso nagkaroon po tayo ng extension mga kasangga. So, baliwalain na po natin yung ano yung deadline ng submission ng ating mga entries. Ano po? Sapagkat tayo po ay may sulat na sa Food and Drug Administration na sana'y mapagbigyan kami ng extension sapagkat unang-una, hindi po namin agad makuha yung mga entries ninyo sapagkat siyempre lalayo po eh. Lalo po yung sa lugar ng Visayas Region, Mindanao, siyempre kailangan po makuha natin yan. So, sila po'y humihingi na extension din na baka pwedeng sila'y kunin na yung mga ano yung mga raffle entries nila sa mga malalayong lugar. Kaya yung po tinatrabaho po natin. Siyempre, tayo po ay susulat sa Food and Drug Administration para po tayo makonsider naman na mapagbigyan sana na ibigyan kami ng pagkakataon kung kailan po may bibigay yung date para po sa ating paraffle. Yung pong iraraffle nandito lang po, hindi mawawala. Yan na may bigay ng company sa inyo eh. Yan po ay para sa inyo mga parents ko. Ano? Dito po natin maririnig sa programa Kasanggat Kalusugan ang tunay na impormasyon. Huwag ho sa labas, ha? Huwag po doon sa mga sabi-sabi, mga chismisan, huwag po. Dito po kayo makinig kay Kasanggang Inje Marca Muñas. At ako po mismo ang magsasabi sa inyo ng totoo. Ano? Extended po tayo mga kasangga sa madalit salita. Kami po ang bahala dyan. Huwag po kayo mag-alala. Kasali po yan sa ating darating na parapol. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal, may kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagyang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasangga News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inje Marca Muñas. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
2: Kalusugan. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
3: Basta bigulado

0: Dave, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad, and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Sir, ano pangalan mo?
3: Karoyo po.
2: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
3: Nagliwanag ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
2: Dati, kinakapos ka na?
3: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
4: Ang NINS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang NINS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang NINS Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
7: Kita-kits po tayo.
8: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
9: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: ano mare? Ang ganda mo talaga. Redo, lasing ka na. Oo talaga mare, kahit doon pa eh, crush na talaga kita. Redo, tumigil ka ha. Kanina ka pala sing. Alam mo mare, feel ko nga eh, mahal na kita.
1: Redo, tumigil ka. Asawa mo ako.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
6: Tama ang narinig ninyo.
5: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihan pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
5: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
6: todo ang saya,
5: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio stations
5: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: itong panto mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Eh po, ito yung maestra po kung akin po.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, lairan lang po ito magpabaak. Ay, ti ma'am Nes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, oh, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano ay, sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala nang bukol. Oo, oh, graming pasalamat sa imo.
2: Ang mismo na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang mismo na San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo! Okay.

99.7 Oragon and Nails, 16 minutes makalipas sa ang alauna ng hapon. And kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Hello, hello po and hi sa lahat ng ating mga certified listeners. Yes, for your messages and greetings, go na guys, send niya sa aming number na 0961355-6393. Yes, wag na wag kayong aalisin, wag na wag maglilipat dahil makakasama niyo si Ligaya till about 2 p.m. mga ka-Oragon sa programang Oragon sa Hapon. So dyan lamang kayo, here's Walking in the Rain by A1. Stay tuned only here on BIG99.7 Oragon.

0: Handa? Pwede ta bing ilisyonalan aki mo?
1: Aw, yata, kaya mong siyang buhayon?
0: Ay hala, condolence po dita. Da ikuman kaya aram na gada na palang siya.
2: Basta Bicolado o Ragol!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: The sweetest melodies.
7: So beautiful.
6: And the unforgettable memories.
7: I miss your love since you've been gone.
6: Played in one playlist. You're on Uragon sa Habon.

99.7 Rano Nails, it's 34 minutes after 1 and definitely kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Uy, thank you sa lahat ng mga tumututok simula sign until now. Well, batiin ko nga pala shout out dyan sa Legazpi Port and dyan sa Victory Village. Uy, ingat-ingat po sa lahat, lalong-lalo na sa magpapalaot kasi medyo maulan ngayon, malamig yung panahon ng Colorado. Shout out sa lahat ng ating mga certified listeners. Thank you guys, and we love you from the bottom of our hearts. So yes, mga kauragon, dyan lamang kayo. Here's a pare, mahal naman kita. Stay tuned in only here on Big Double 99.7 Kauragon.

0: kapot.
1: Kita.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: Ang mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

0: Tita, pwede ka bing ilusyonalan aki mo?
1: Aw, yata, kaya mo siyang buhayo?
0: Ay, hala, condolence po, Tita. Daik ko man kaya aram na gada na palang siya.
2: Masabikulado o ragun? Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo, tamang narinig ninyo. Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na.

marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, todo panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.

0: favorable po bilang ko.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
0: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
0: Sige, kaya puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
1: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
0: Ngayon.
1: Okay na?
0: Okay.
1: Wala na?
0: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
0: Iyo.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
0: Iyo.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
8: FM.
7: Radio Uragun.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y. Nakatuto ka sa 90.7 Radyo Oragon.
1: Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos

101.7, oraw na nails, it's exactly 15 minutes after 3. At kasama niyo pa rin walang iba kundi ang babaeng nakaka-elos. Ako lamang to guys, si Ligaya. Uy, magandang hapon sa inyong lahat mga kauragon. And eto talagang marami tayong mga listeners for today's video. Charot, ayan, batiin natin ang Legazpi Stingray or Legazpi City Stingray Swim Club. Uy, open water team. Pwede ba kami dyan makiswimming? Pwede ba dyan yung hindi marunong magswimming? Uy, batiin natin si Kim Gomez na yummy. Uy, sana all yummy. Ano bang meron dyan? Ano bang ingredient? Uy, hello kay Charles Pomeda, ang faithful. Uy, gaano? Gaano ka faithful? Gaano ka totoo na faithful ka? Charoz. Yan, hello kay Kagawad Ramir Magallanes na laging game sa open water. Siyempre naman. Uy, kay Prof. Robert Madraso, Profesor sa lupa, mahusay din sa dagat. Uy, grabe naman ang mga patitulo niyo. Uy, batiin din natin ang nag-iisang si Coach Mon Modraso. Ay, Madraso, ano ba yan? Mali pa tayo ng basa. Yan, again. Batiin natin si Coach Mon Madraso, ang haligi ng team. Si Coach Christian Madraso, laging handang gumabay. Uy, si Wendt Basco, na laging present sa training. Aba-aba, ang gagaling. Uy, kay Cali, tahimik pero palaban. Kay Monique, mahusay at determinado. Kay Toy Montero, laging good vibes. At syempre, nandyan si Coach Miko ng Hydrohawk Swim Club. Sobrang loyal pero hanggang ngayon, wala pa rin girlfriend. Anyari, paano naging ano yun? Yes, at ang hindi pwedeng mawala, laging nakauragon. Oy, si Coach Bamboo, si Kutsara, wala ba? Ang daming coach! Yan, sa mga nagpopogian, nagagandahan ng mga coaches. Lahat siguro to, ano eh, men. Yan, sa lahat-lahat ng mga coaches na talaga namang napakasisipag, napakababait. Damay nyo na si Coach Sarah, Coach Bamboo, sino pa ba? Coach Leia. All in all, lahat ng mga coaches. Yes, magandang hapon. Thank you so much for listening sa aming stasyon. And sa mga kaurago natin. Thank you guys. Tutok lang. Sunod, ano yan, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya. More great songs are coming your way. Here's Buksan Mo by Nonoy Peña. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Orago.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisine.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Gerard E. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa GerardEBalonTours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Gerard E. Balon Travel and Tours in Gerard E. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: You want it.
4: Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw.
0: We got it.
4: Kunin mo na ang lahat sa akin.
0: Exclusively. Right here on Uragon

0: pari, natagaro mag-gripon ka. Kan sukat pari, sukat tigbahay ko. Alas dos na may mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiruton, iyon na nalik, edo na ako nakapugol ka subanggi. O saka ang gribo mo, di naman kumbaga, mahala pag-abot ko naman, kinautulos ako sa mikropono. Ha? At iyo, mahala ito talaga doon kantaman ako, hindi natata na badrip ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451 o mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers. Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage.

0: Tag 1,000 pesos.
1: At the grand prize.
0: Isang maswerte ng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio stations
0: sa programang Kasangkat Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Maka Premio Raffle Premio Season 4.
2: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours, in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: the time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubuohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Jovan Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: You want it.
10: Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw.
0: We got it.
10: Kunin mo na ang lahat sa akin.
0: Exclusively.
11: Iba na, ibang iba ka na nga.
0: Right here on Urakun

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liverade, Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover. Boys,
2: tuhod, siko, baywa,
3: aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan,
3: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sir, ano pangalan mo?
5: Dr. Royo po.
4: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
5: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
5: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
6: Ang NINS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang NINS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang NINS Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: You want it.

exclusively. Right here on Uragon Express.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun.
3: Eto na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen. Eto na ang palatuntunang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang inyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan.
4: Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga mahal kong inaanak. Ito ang inyong paboritong Tita Marisol Barutroya at syempre, ang programang nagbibigay liwanag sa gitna ng kadiliman ng maling impormasyon, ang ikaw at ang iyong kalusugan. Kumusta na kayo? Naku, medyo makulimlim ang langit dito sa atin ha? Malamig ang simoy ng hangin, kaya ingatan ng mga kasukasuan. Alam niyo naman, kapag tumatanda na tayo, ang ating katawan ay parang lumang radyo. Kung hindi mo aayusin ang signal, puro static ang maririnig mo. Bago tayo magsimula, heto muna ang ating hula topic para sa araw na ito. Makinig ng mabuti, inaanak. Kulay pula, laging sinisisi sa sala ng iba. Sabi ng doctor, ikaw daw ang dahilan kung bakit tumataas ang asukal sa dugo. Pero ang totoo, karne kasama mo lang ang tinapay at soft drinks kaya ka napagbibintangan. Ano kaya ito? Sige nga, i-text ang inyong mga hula sa ating hotline. Samantala, magkape muna kayo. Walang asukal ha, dahil mahaba-haba ang hihimay nating diskusyon ngayon. Alam ninyo mga inaanak nitong nakaraang 2024 at pumasok itong 2025, ang dami nating nababasang headlines sa social media at pati na sa mga radyo. Red meat causes type 2 diabetes, sabi ng isang Harvard study. Meat consumption linked to 62% higher risk of diabetes. Sabi naman ng isa pa, nakakatakot diba? Bilang isang Pilipino, paano lang ating beef tapa, ang ating bulalo, ang ating pork steak tuwing sweldo? Parang gusto tayong gawing kambing ng lahat ng mga headlines na to. Pero bilang inyong tita na mapanuri at is skeptical sa mga headline signs, tinignan ko ang mga datos dito sa Pilipinas. Alam niyo ba na ayon sa Philippine Statistics Authority at DOST-FNRI, ang kaso ng type 2 diabetes sa bansa ay patuloy na tumataas. Noong 2024, tinatayang nasa 0.43 million Pilipino ang diagnosed na may diabetes at marami pa ang undiagnosed. Pero heto ang katanungan, kung ang karne ang may kasalanan, bakit noong panahon ng ating mga lolo at lola na kumakain ng sariwang baka, baboy at kalabaw araw-araw, wala namang epidemya ng diabetes? Bakit ngayon lang kung kailan dumami ang fast food, donuts at milk tea, biglang ang karne ang kriminal? Inaanak, kailangan nating himayin ang tinatawag na healthy user bias. Dito tayo magfo-focus ngayon dahil madalas ang siyensa ay hindi lang tungkol sa kung ano ang kinain mo, kundi kung sino ang kumakain nito. O heto na, bumabaha ng ating inbox. Basahin natin ang ilang mensahe mula sa ating mga suking inaanak. Ma'am June mula sa Tamauyan, Tita Maricel, nabilitaan ko po sa news na bawal na daw ang karne kasi magkakadiabetes daw ako. Eh, paborito ko po ang nilagang baka. Totoo po ba ito? Natatakot na ako, baka maputulan ako ng paa. Naku Ma'am June, relax ka lang. Huwag munang itapon ng kaldero. Yan ang tatalakayin natin. Hindi ang karne ang nagpuputol ng paa, kundi ang sobrang asukal na hindi kayang i-process ng katawan mo. Stay tuned! Aling nana mula sa Pandakan, Tita, Ang asawa ko po ay mahilig sa burger. Sabi ng anak ko na nag-aaral ng nursing, yung tari daw ang dahilan kung bakit tumataas ang blood sugar ng tatay niya. Pero pansin ko po, laging may kasamang malaking Coke at fries yung burger niya. Alin po ba ang salarin? Natumbok mo, aling nena. Yan ang tinatawag nating confounding factors. Matalas ang mata mo, inaanak. Parang detective lang. Ngayon, pumasok na tayo sa meta-analysis mode. Pasensya na kayo mga inanak, medyo magiging seryoso ang titan nyo rito dahil kailangang ilantad ang katotohanan. Kapag nakakita kayo ng pag-aaral na nagsasabing ang red meat ay nagdudulot ng diabetes, karaniwan itong isang observational study o epidemiological study. Ibig sabihin, nagtatanong lang sila sa mga tao, ano ang kinain mo nitong nakaraang 6 na buwan? Seryoso ba? Sino sa inyo ang nakakaalala kung ilang gramo ng kanang kinain nyo noong Martes ng tanghalian? Wala, diba? Ang tawag dyan ay Food Frequency Questionnaire or FFQ. At ito ang pinaka-unreliable na source ng data dahil tao lang tayo. Nakakalimot tayo o minsan nagsisinungaling tayo sa sarili natin. Pero heto ang matindi, ang Healthy User Bias. Sa mga bansang gaya ng Amerika kung saan ang gagaling ang karamihan ng pag-aaral na ito, ang public health message sa loob ng 50 taon ay ang karne ay masama, ang gulay ay mabuti. Sino ang mga sumusunod sa payo nito? Ang mga taong health conscious. Sila yung mga hindi naninigarilyo, nag-i-ehersisyo, umiinom ng vitamins at hindi mahilig sa processed sugar. Sila ang mga healthy users. Sino naman ang mga taong kumakain ng maraming karne sa mga pag-aaral na ito? Sila yung mga taong hindi nakikinig sa health advice. At dahil hindi sila nakikinig, madalas silang naninigarilyo, umiinom ng maraming alak, hindi nag-i-ehersisyo, kumakain ng karne sa anyo ng fast food burger at mga processed meats. Ayan, kapag sinabi ng pag-aaral ng meat eater, ang pinakain pala nila ay burger na may puting tinapay o refined carbs, may kasamang fries na niluto sa seed oils at may kasamang soda. Tapos, kapag nagka-diabetes sila, sino ang sisisihin ng mga researcher? Ang karne. Hindi yung tinapay, hindi yung asukal, hindi yung sigarilyo. Ang tawag dyan ay captured science. Minsan, ang mga pag-aaral na ito ay funded ng mga industriya na gustong magbenta ng plant-based alternatives o mga cereal companies. Inaanak, kailangan nating gamitin ang ating sound mind. Logic check. Ang karne ay kinakain na ng tao sa loob ng milyon-milyong taon. Ang asukal at processed seed oils, 100 taon pa lang. Sino ang mas malamang na salarin? Paano nga ba tayo nagkakaroon ng type 2 diabetes? Hindi ito dahil sa protina o taba ng hayop. Ito ay dahil sa insulin resistance. Kapag tayo ay kumakain ng carbohydrates, lalo na yung mga white, kanin, tinapay, pasta, nagiging glucose ito sa dugo. Ang ating pancreas ay maglalabas ng insulin para itulak ang glucose sa cells. Pero kung panay ang kain natin ng asukal at chicheria, ang ating cells ay napapagod at hindi na nakikinig sa insulin. Resistance na yan. Ang red meat, lalo na yung fresh at grass-fed, ay wala halos epekto sa insulin, kaya bakit ito nadadamay? Dahil sa inflammation, ang mga processed meat, hot dog, longganisa, na puno ng extender at asukal ay puno ng preservatives gaya ng nitrates at mataas na sodium na maaaring makagulo sa ating metabolism. Pero huwag mong itulad ang sariwang karne sa hot dog. Magkaiba yun, inaanak. Heto ang mga sintomas na dapat ninyong bantayan. Laging uhaw. Laging inaiihi lalo na sa gabi. Laging pagod kahit bagong gising. Malabo ang paningin. Mabagal gumaling ang sugat. Kung nararamdaman mo ito, huwag mong sisihin ang karne na kinain mo kagabi. Tingnan mo yung platito ng kanin na 3 bundok at yung pizza ng iced tea sa harap mo. O, dako naman tayo sa ating myth-busting segment. Marami kasing sabi-sabi eh. Una, ang karne ay nagpapadumi ng dugo at nagiging asukal. Naku, maling-mali. Ang protina ay nagiging amino acids. Ang taba ay nagiging fatty acids. Ang carbohydrates ay nagiging asukal. Sa katunayan, ang pagkain ng sapat na protina mula sa karne ay nakakatulong para mabusog ka ng matagal, para hindi ka laging naghahanap ng merienda o matamis. Pangalawa, lahat ng karne ay pare-pareho. Heto ang pinakamalaking scam sa nutrition science. Hindi pwedeng pagsamahin sa isang kategorya ang grass-fed beef at microwavable meat pie. Yung isa, punong-puno ng nutrients, B12, zinc, iron, creatine. Yung isa, punong-puno ng harina at MSG. Sa mga pag-aaral, madalas nilang pinagsasama ito bilang red and processed meat. Napaka-unfair, di ba? Parang pinagsama mo sa isang selda ang magnanakaw at ang biktima. Pangatlo, plant-based is always healthier for diabetics. Mga inaanak, mag-ingat. Maraming plant-based products ang punong-puno ng lectins at anti-nutrients na pwedeng makairita sa bituka. Ang karamihan sa mga ito ay gumagamit ng seed oils, canola, soybean, corn oil na mataas sa omega-6. Ito ang nagdudulot ng inflammation na lalo nagpapalala sa diabetes. Mas natural pa rin kumain ng hayop na kumain ng damo kaysa kumain ng burger na gawa sa 15 chemical para lang maglasang karne. Pakinggan natin si Lisa mula sa Daraga. Tita, totoo po ba na kailangan ng kidney support kapag kumakain ng karne? Sabi kasi ng kapitbahay ko, nakakasira daw ng bato ang protina. Lisa, ang protina ay hindi nakakasira ang healthy na bato. Pero kung may dati ka ng sakit sa bato o CDK, kailangan talagang i-monitor. Pero sa normal na tao, ang kailangan mo ay suporta para sa iyong filter organs. Diyan papasok ang ating Rela Herb Plus. Mayroong itong silymarin at cat's whisker na tumutulong sa pag-flush ng toxins at pag-alaga sa ating liver at kidney. Isang beses lang sa gabi, sapat na para suporta ng iyong internal filtration system. Ito naman si Rico mula sa Quezon City. Tita Maricel, skeptic din po ako gaya ninyo. Paano po yung circulation ko? Kasi kapag kumain ako ng matataba, parang mabigat ang bato ko. Hindi ba dahil sa sebo yun? Rico, inaanak, ang mabigat na batok ay madalas simptomas ng mataas na blood pressure o kaya ay inflammation sa ugat. At alam mo ba kung ano ang nagpapakipot sa mga ugat? Hindi ang sebo ng baka, kundi ang asukal mula sa sobrang daming kanin kasabay ng matatabang pagkain na nagagasgas sa lining ng iyong arteries. Para sa maayos na daloy ng dugo, subukan mong ating Resercol. Meron itong oregano at garlic extracts. Alam naman nating lahat na ang bawang ay kaibigan ng puso at circulation, di ba? Pantulong lang ito, inaanak, para lumuwag ang daloy ng tropiko sa iyong mga ugat. Ngayon, ano ang dapat nating gawin para hindi tayo maging bahagi ng stats ng diabetes? Heto ang Tita Maricel's Practical Tips. I-prioritize ang animal protein. Huwag matakot sa karne. Pero siguraduhin na real food ito. Beef, lamb, pork, chicken with skin, at lalo na ang lamang loob, pero limitan ang liver sa 1.5 ounce kada linggo ha. Sapat na yon. Ang protina ang bubuo sa iyong muscles at ang muscle ang zinc o ibaka ng asukal. Mas maraming muscle, mas madaling i-manage yung blood sugar. Iwasan ang mga buns and fries. Kung kakain ka ng burger, itapon mo yung tinapay, lettuce wrap mo o kaya steak style na lang. Iwasan ang fries na niluto sa seed oils. Kung gusto mo ng starch, kaunting kamote o saging na saba ay mas mainam. Pero dahan-dahan pa rin. Question the labels. Kapag nakita nyo ang salitang heart healthy o diabetic friendly sa mga processed foods, magduda na kayo. Sino ang naglagay ng label? Sino ang nagbayad? Maging skeptical. Move your body. Hindi kailangang mag-marathon. Ang paglalakad lang pagkatapos kumain ay malaking tulong para ma-burn ang excess glucose. Self-reliance over superstition. Huwag maniwala sa magic cure. Ang kalusugan ay bunga ng disiplina at tamang kaalaman. Hindi ito nakukuha sa isang inuman ng gamot, kundi sa araw-araw na pagpili ng totoong pagkain. Siyempre, dahil mahal ko kayo, hindi ko kayo pababayaan na walang kaagapay. Ang mga produkto natin sa Nins Walasantra ay hindi gamot, kundi supportive nutrition. Ika nga, one is none, two is one. Kailangan natin ng backup. Para sa mga hirap mag-manage ng sugar dahil sa dami ng handaan o dahil mahirap talagang umiwas sa kanin, narito ang ating SUC blocker. Meron itong Ampalaya at Banaba. Alam niyo naman na ang Banaba ginagamit niya ng ating mga ninuno para sa sugar. Nakakatulong itong i-manage ang pag-absorb ng carbohydrates. Kung feeling niyo naman ay rusty na ang iyong katawan o parang laging may nararamdamang kirot or inflammation, nandiyan ang Turcumin Plus. Ang turmeric at curcumin ay kilalang anti-inflammatory. Parang nilalangisan ang iyong mga joints at cells para hindi madaling mag-apoy sa loob. At para sa pangkalahatang nutrition, lalo na kung kulang ka sa minerals na madalas nawawala kapag tayo diabetic, huwag kalimutan ang Quantumin Plus. Ilang patak lang sa iyong tubig. Nakakatuloy itong mag-alkalize at magbigay ng kailangang minerals para sa cellular function. At syempre, ang ating star of the show. Para sa energy at stamina, ang Julep de Orient. Inaanak, punong-puno ito ng adaptogens gaya ng jaugulan na tinatawag ng immortality herb, quercetin, goji at amla. Nakakatulong ito para labanan ng stress. At alam niyo ba, ang stress ay isa sa mga hidden reasons kung bakit tumataas ang blood sugar dahil sa cortisol. O bago tayo magpaalam, i-recap muna natin ang ating natutunan ngayong araw. Ang meat-causing diabetes ay madalas bunga ng healthy user bias. Ang mga taong kumakain ng bad meat sa studies ay madalas na may bad lifestyle din. Huwag sisihin ang karne sa kasalanan ng asukal, harina at seed oils. Ang diabetes ay sakit ng metabolism at insulin resistance, hindi sakit ng pagkain ng protina. Maging mapanuri. Question everything. Huwag basta-basta maniwala sa headlines na gusto lang tayong takutin. Pahalagahan ang sound mind and body. Kumain ng tama, bumalaw-galaw, at kumuha ng tamang suporta mula sa kalikasan. Sa mga inaanak ko na may karamdaman, huwag mawawala ng pag-asa. Ang katawan ay may kakayahang mag-heal basta ibibigay natin ang tamang tools. At tandaan, self-reliance over superstition. O bago tayo tuluyang magpaalam at mag-out, heto ang isang Tita Secret file na gusto kong ibaon ninyo. Sabi nyo, gusto nyo ng deep dive sa sirkulasyon ng asukal. Seryosohin natin ito, inaanak. Alam nyo ba ang tunay na nangyayari sa loob ng inyong mga ugat kapag pinagsabay nyo ang asukal at ang masamang mantika or seed oils? Inaanak, ang ating mga cell ay may gatekeeper. Ang tawag sa gatekeeper na ito ay insulin. Ang trabaho niya, pagbuksan ng pinto ang asukal or glucose para maging energy. Pero kapag ang kinakain mo ay puro pito sa vegetable oil na galing pala sa processed seeds gaya ng canola o soybean, ang pinto ng cell mo ay kinakalawang. Ang mga seed oils na ito ay puno ng linoleic acid. Kapag pumasok ito sa iyong mitochondria, ang powerhouse ng iyong cell, nagbubugay ito ng sobrang dami na usok o tinatawag nating reactive oxygen species. Dahil sa usok na ito, ang cell mo ay natataranta. Ang gagawin niya, isasara niya ang pinto. Ayoko na. Punong-puno na ako ng lason, sabi ng cell mo. Kahit anong katok ng insulin, hindi nabubukas ang pinto. Iyan mga inaanak ang tunay na insulin resistance. Hindi ang karne ang may kasalanan, kundi ang kalawang na dulot ng seed oils na kasama ng iyong burger, fries at buns. Kapag hindi makapasok ang asukal sa cell, saan siya pupunta? Maiiwan siya sa dugo mo. At kapag mataas ang asukal sa dugo, nagagasgas ang lining ng iyong mga ugat. Parang kalsada na dinadaanan ng pison. Nasisira ang semento. Diyan papasok ang ating recircle. Para siyang road maintenance team na tumutulong para maging maayos ang daloy ng trapiko sa iyong mga ugat gamit ang oregano at garlic. At syempre, ang SUC blocker natin na may banabat ang palaya para tulungan ang insulin na makakatok uli ng maayos sa pinto ng iyong mga cells. Kaya ang payo ng inyong tita, huwag matakot sa taba ng hayop or saturated fat. Bakit? Dahil ang taba ng hayop ay stable. Hindi ito madaling maging kalawang o ROS sa loob ng katawan mo. Kung gusto niyo ng meal plan na hindi ka tatalon sa asukal, heto ang logic. Breakfast. Huwag magtinapay. Mag-beef tapa o kaya giniling na karne na may kaunting kanin, pero tandaan, kaunti lang. Protina ang kailangan para gising ang diwa. Lunch? Bulalo o nilaga. Higupin ang sabaw. Kainin ng litid at taba. Huwag mong i-partner sa tatlong platong kanin. Kaunti lang ang kanin. Kung mas mabuti, kalabasa na lang. Dinner. Mag-isda o kaya ay kaunting liver. Tandaan ang liver limit na 40 to 55 grams per week. Sapat na ang once a week na atay para sa vitamin at iron needs ng isang linggo. Huwag masobrahan para maiwasan ang vitamin A at iron toxicity. Inaanak, ang kalusugan na hindi tsamba. Ito ay resulta ng pag-intindi sa kung paano gumagana ang iyong makina. Huwag ang papayag na maging fuel mo ay basurang mantika at sobrang asukal. Forge your mind, forge your body. O ayan, siksi, liglig at nag-uumapaw na impormasyon yan. Sana ay maliwanagan kayo na ang red meat ay biktima lamang ng maling bintang. Ang tunay na salarin, ang mga kasama niya sa plato na gawa sa factory. Muli itong inyong Tita Marisol Barutilla para sa ikaw at inyong kalusugan. Stand tall, see the flood, and stay skeptical. Hanggang sa susunod mga inaanak. Paalam!
3: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa NINS Wellness Center.
5: Sir, dati pero po ang BP mo.
6: 47.
0: Ngunyan po, after 3 weeks, nagpag-inom mo kang supplement mo na alkaline.
5: 20.
0: Maski wala kang maintenance, nag-normal, ano? Very good ang supplement ni Ma'am Nis. Ano, sir? Sir, good morning. Anong pangalan mo?
5: Si Tumoralito.
0: Nadapodagdig ka, anong helang mo?
5: Ito ang sabitis mo nga niya.
0: Ay, ganun po. Nakakalakaw?
5: Dekay ko nakalakaw niya. Nakalakaw na ako.
0: Naka-wheelchair ka lang?
5: Ito, naka-wheelchair ako.
0: Kasi saan nito?
5: Saan mo yan? Mga siguro mga bayi. At sa 30 na gayon ka. Napinunan ako, pitsa 23.
0: Anong bulan?
5: Disyembre, ta kinuha kong dinuran ako sa kasalan at kung pamangkin ko ginasaan sa kapitan. Dahil na ako makapagpagamit siya dumadaan, natahan na ako ng pagpunta.
0: Kaya siya na nakalakaw?
5: Sa laro na ako paano, pero pagpunta ko dito na, siguro mga isang semana pa. Dahil na ako nakalakaw na.
0: Ano daang finding sa inyo, Rahman?
5: Ano ba gano'n sa akin? Sa buong kalabos lang ang bulong niya sa buong mo.
0: Oh, tapos?
5: Kaya, nag-uli na ako.
0: Gano'n na?
5: Tapos gano'n ako, hindi kahit yung pamangkin ko. Pagkawal lang, nakalakaw na ako.
0: Nakalakaw ka na daw ang aldaw sa naarin ang makulog mo.
5: Oh,
0: ah, sa piad, bababa. Oo, iyo. Sciatic nerve pain yan. Pag dyan sa
5: may... Sabi yung tiyay, hindi na nagpabulong na ako yung tiyay. Dahil man na mag-ano?
0: Dahil man na halik, o.
5: Dahil ko na halik sa pulong.
0: Oo. Sa kuya daw, ang aldaw lang nakalakaw ka na hanggang mo niyan. Pang doang bulan mo palang mo niyan.
5: Eh, di, sarong bulan palang mo niyan?
0: Oo, sarong bulan. Tapos mo niyan, paduwa pala. Maayos na tulos. Ano? Ano ang mga nagkawara na makulog sa imo?
5: Sa
0: piad. Sa bitis.
5: Sabi ko, dahil ko nakakalakot na ba? Nakalakot mo malamang pinipiro. Misal, dahil ko nakakatagal na.
0: Sa sobrang kulog.
5: Sobrang kulog. Maray nga, ni kulog lang. At kung hindi mo naman tulutang laipa.
0: Oo, ngunyan. Nawarang bigla na ito. Hello, madam. Good morning. Anong pangalan mo?
6: Ito po si Ninita Rasula.
0: Ma'am, Ninita, ano ang sabi ng doktor dyan sa kidney mo?
6: Sabi po daw ang doktor, pagdepula ng tanang malpansin ako ang kidney ko, pagdepula na rai, mahulog ako ito sa pagdialysis.
0: Bakit nanay, ano ang mga nararamdaman mo? Anong nangyayari sa'yo? Nagsusuka ka?
6: Nagsusuka po, tapos nalunulan. Yung po yan ang naan.
0: Parang nag-aano ang palingay mo.
6: Na
0: so, hindi ka na po nakakapag-trabaho. Ilang taon na yung ganyan?
6: Lima.
0: Balik-balik ka lang po sa doktor?
6: Balik-balik lang po yan.
0: Buti hindi ka na.
6: Makalma mo po yan.
0: Oo. Pero kumakain ka pa ng mga bawal? Kasi may mga bawal na pagkain dyan eh. Kumakain ka pa hindi rin.
6: Hindi naman po doon nagpaparatakan. Kaya anong halaga po kang pagbulong?
0: Eyo. Ngunyan, nag-detox ka sa kuya. Pero buwan ka na sa ako ng detox.
6: Ano, isang bulan. Tapos pa doon bulan niya.
0: Oo. Kumusta? Nagsusuka ka pa?
6: Dahil na po.
0: Maayos na ang pakiramdam mo?
6: Yun ako. Kaya lang itong ano, si Primero kumbaga yun po sa itong ano niya. Nag-normal na si Sakuya yung kidney.
0: Nag-normal na?
6: Tapos itong iglis sa kasuhay.
0: Sa liver mo, okay na? Okay, alam, tinatapos mo na ngayon yung 4 months mo?
6: Yes.
0: Oo, ang ganda, ano? So, 6 years kang nagsusuka, nahihilo, tapos nakaupo ka na lang, nakahiga ka na lang. Nung mag-inom ka ng mga supplement ko, nawala.
6: Yes.
0: Ang galing, ano? Ano masasabi mo, nanay, dyan sa mga matagal na kung may mga kidney disease? Hindi gumagaling. Invite mo sila, ano? Saan sila magpapagamot?
6: Masasabi ko sa nagkakadamot kanino sa kuyang... Matutuo dito, si gustong marahay, hindi na sa nakidoktora.
0: Kumusta man po si Kape? Tagaling nun niya, nagbalik ka naman. Bakal ka na kahapon?
7: Actually, ma'am, inot akong nagbakal na kape. Two boxes. Kasi si Agum ko, nag-retire na sa trabaho sa Manila. Kaya siya nag-work. Kaya ano, kung tamatibayan siya sa kape. Sabi ko parang mag-sedit-sedit siya. Talagang takulaon niya. 36 siya, ang beste niya. Ngunyan, nagustuhan niya po ni Agum ta. Madali on dama siya magbawas good morning. Dati iyo po ang problema niya.
0: Kaya siya nakabawas ng maayos.
7: Kaya kahapon, nagbakal na naman ako, ma'am, kito boxes ta.
0: Wow.
7: Sumo, nagustuhan niya. Morning and afternoon, oh, tiyo talaga, tigi-idom niya.
0: Aside from magayon sa paggawas, anong namatian niya sa laos na?
7: Sabi niya po, ma'am, dahil siya tulos na, ano, na gugutom. Kaya, masalit siya. Kaya siya magparakaon. Tapos, parang makusugda po sa ginawa niya. Magaling. Dahil siya tulad sa pabagal.
8: Ayun.
7: Kasi nga, mataba talaga siya ba?
8: Yeah, talagang pabalik-balik ka rin.
7: Obo, kaya kahapon, binakayan ko na naman siyang kiduwa. Tapos ito boxes na binakal ko, kahapon na ilim ko, duwa na lang sula ko.
8: Ay, grabe. Ano? Oh, at least.
7: Tag 22 lang siya, ma'am, nagpoon. December 22, yun lang sa pag-abot
8: niya. Nasiraman.
7: Nasiraman. Tapos, opisina ko, one time kasi may dara ako. Bigbang ako lang kasi sa dito nung nakakab ko sa office. Pinatanaw ko sa iyo. Ngunyan, pigsugo niya ako magbakal. Tama, inom man dash.
8: Ay, wow. Thank you.
7: Na nagustuhan niya po si ano. Tapos sabi ko man po kaya sa iyo. So, result.
3: Kayo'y nakikinig sa programang Pangkalusugan at Pangkabuhayan ni Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center.
9: Alam niyo ba na ang MRA o Magnetic Resonance Analyzer ay isang kagamitan na gumagamit ng Magnetic Resonance Technology para suriin ang bioenergy at bioinformational status ng katawan. Ito ay isang non-invasive na diagnostic tool na nagbibigay ng komprehensibong pagsusuri ng mga systems, organs, tissue at mga cells ng katawan. Ang MRA ay nagpapadala ng mga electromagnetic signal sa katawan at sinusuri ang tugon mula sa iba't ibang tissue at organ. Ang datos na nakuha ng MRA ay sinusuri gamit ang mga makabagong software para magbigay ng detalyadong report sa estado ng kalusugan ng katawan, kabilang ang anumang imbalances o dysfunction na maaaring nararanasan. Ang MRA ay maaaring gamitin para suriin ang maraming health conditions, kabilang na po ang mga digestive disorders, cardiovascular problems, hormonal imbalances, immune system deficiencies, at mga neurological disorders. Maaari rin itong gamitin para makilala ang mga food sensitivities, environmental toxins, at nutritional deficiencies. Magnetic Resonance Analyzer. Available sa lahat ng NINS Wellness Center branches region-wide. Hindi matanggal-tanggal na tutuli? Magpa-ears pa ka na sa NINS Wellness Center. Ang ears pa na tinatawag ring ear candling, ear coning, o thermal articular therapy ay isang paraan ng paglilinis ng tenga. Ang init mula sa kandila ay nakakagawa ng vacuum na nagpapalabas ng mga earwax at iba pang mga impurities mula sa ating tenga. Ears pa, available na sa NINS Wellness Center region-wide. Nasubukan mo na bang magpa-ice spa sa NINS Wellness Center? Ang ice spa ay isang probadong paraan ng paglilinis ng mga mata kung saan tinatanggal ang mga uod at mga duming naipon rito. Ang ice spa ay maaaring makatulong sa mga problema sa mata gaya ng glaucoma, katarata, pterygium, pink eye at dry eyes. Magpa-ice spa na sa NINS Wellness Center. Hindi na mabilang ang mga natulungang gumaling sa NINS Wellness Center. May mga sakit sa baga, kidney, at may mga bukol sa katawan. Sa mga ganitong uri ng sakit, makakatulong ng malaki ang NINS Wellness Detoxification Program. Ang detoxification o detox ay ang proseso ng pagpapalabas o pag-neutralize ng mga toxins at mapanganib na substances mula sa ating katawan. Ang mga toxins ay maaaring manggaling sa iba't ibang sources tulad ng environmental pollutants, processed foods, alak, gamot, stress at iba pa. Bagamat ang ating katawan ay may sariling detoxification system gaya ng liver detoxification, kidney detoxification, lymphatic system, sweat glands at colon elimination, ang detox ay maaaring tumutukoy sa mga programa o diet na ang pakay ay mapalakas ang natural detoxification process ng katawan. Kabilang dito ang fasting, pagkain ng ilang uri ng pagkain o supplement o pagsasagawa ng ilang practices tulad ng sauna o colon cleansing. Ang isang detoxification program ay maraming benepisyo gaya ng elimination ng mga toxins, mas mataas na energy levels, mas magandang immune function, pagbaba ng timbang at mas magandang digestion, mental clarity at mas magandang moods. Pero tandaan, importanteng magpatingin muna sa inyong healthcare provider tulad ng NINS Wellness Center bago subukan ng anumang detox program dahil merong ilang extreme detox methods o restrictive diet na maaaring makasama sa mga buntis o nagpapasuso, individual na may sakit o yung mga may iniinom na gamot. Pakatandaan na ang balancing diet, regular na pag-iehersisyo, tamang hydration at sapat na tulog ay ang pundasyon ng magandang kalusugan at sumusuporta rin sa natural na detoxification process ng ating katawan.
0: Ang NINS Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
10: Ang NINS Wellness Center Pilar Branch saan siya ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Nings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
11: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Ang Nings Wellness Center, Nagpa-Branch ay matatagpuan sa M&M Plaza, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Ang Nings Wellness Center ay bukas simula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, Monday to Saturday. Andyan po ako every Wednesday simula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon.
0: Ang Nings Wellness Center, Napa-Branch ay matatagpuan sa San Francisco, Zone 1, Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Ako po ay naandyan every Thursday, 10 to 12 a.m.
12: Ang Nings Wellness Center ay matatagpuan sa Iriga City, Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. Ako po ay naandyan every Thursday, 10 to 2 p.m.
13: Ang Nings Wellness Center ay matatagpuan sa 052 San Juan, Evangelista Street, Goa, Camarines Sur. Sa tabi lang po yan ang Seroma Fitness Gym.
11: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Andyan po ako every Friday, 1 to 5 p.m.
13: Ang Nings Wellness Center, Sorsogon Branch ay matatagpuan sa 1197 Calinueva and Santos Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Kami po ay bukas Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Andyan po ako every Tuesday, 10 to 3 p.m.
11: Ang Nings Wellness Center Pulangi Branch ay matatagpuan sa National Road, Centro Oriental, Pulangi, Albay. Ang Nings Wellness Center ay bukas simula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, Monday to Saturday. Andyan po ako every Saturday, 10 to 12 p.m.
13: Ang Nings Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalis Street, San Juan, Tabaco City.
11: Bukas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m.
10: Ang Nings Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Bukas kami from Monday to Saturday, 8 o'clock to 6 p.m. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon. See you there!
0: Ano ang nararamdaman mo?
14: Yung mata ko po.
0: Hindi mo maibuka?
14: Hindi. Nahihilo pa ako palagi.
0: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
14: Ilang buwan po. Pag umupo po ako, minuto lang po. So,
0: sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
14: Pinawisan na po ako.
0: Tapos, hindi ka na nahilo?
14: Hindi na po. Namulat na po.
0: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka?
14: Hindi po.
0: O, gagaling ka na in Jesus' name.
14: Salamat po.
11: Ang Nings Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Nings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
11: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
15: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Nings Wellness Center at salamat sa Panginoon.
11: Ang Nings Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
10: Ang Nings Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Nings Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
11: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
16: Nagkaroon po siyang PCOS.
0: Mga asa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
16: Isang beses lang siya.
0: Ooh.
16: So, sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Nins.
0: Lumiit ba talaga siya?
16: Opo.
0: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
16: Opo, monthly na siya.
0: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty. Yes.
11: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
11: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo.
17: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong matakot.
0: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
17: Iyo po.
0: Ngunyan, anong ginibo mo?
17: Nag-ano lang po ako, ay spa lang po ako.
0: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
17: Sige,
0: apat na
17: po.
0: Bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
17: Magayon na po ang findings niya.
0: Glaucoma free ka na?
17: Glaucoma free na po ako.
0: Di ka na da-operahan. Uy, wow!
11: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
11: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: Ano pangaran mo?
18: Edwin po. Ang pipagulong mo kay Edwin, ano, mata.
0: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
18: Katarata po.
0: Muya ka-operahan?
18: Yun po.
0: Hindi ka nagpa-opera?
18: Dati pag Edwin, tumalabu ko ng parang alapaap.
0: Ah, di mo dyan, naglinaw-linaw na, nawaran na sa alapaap?
18: Nilipis na po ang ano, alapaap na.
11: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
10: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
11: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hello! Anong yes. Pangalan mo?
19: Si Dab po. Constipated ako. Di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ka yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturo ko, magayunin na. So, tula ka talaga, pag-loaded ako. Then, nagsalit talaga sa part.
11: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
11: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gaano kalaki?
20: Parang oval ang style niya. Yun, mga 40s, 50s na ginom ng coffee. Parang may nagturo.

0: hawak at hanggang din sa kamay ko.
1: Nana naman yun.
2: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
0: Oo, puyos na siya.
3: Ang Main Sumanga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Main Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Tatay, anong pangaran mo?
5: Isidirio.
4: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
5: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
4: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
5: Yun na.
4: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
5: Sa puso.
4: Sa ano pa?
5: Sa baga. So, sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po, digde?
5: Iyo po. Narahay ako.
3: Ang Main Sumanga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Main Sumanga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Main Sumanga Center Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
7: Hindi na mabilang ang mga natulungang gumaling sa NINS Wellness Center. May mga sakit sa baga, kidney, at may mga bukol sa katawan. Sa mga ganitong uri ng sakit, makakatulong ng malaki ang NINS Wellness Detoxification Program. Ang detoxification o detox ay ang proseso ng pagpapalabas o pag-neutralize ng mga toxins at mapanganib na substances mula sa ating katawan. Ang mga toxins ay maaaring manggaling sa iba't ibang sources tulad ng environmental pollutants, processed foods, alak, gamot, stress at iba pa. Bagamat ang ating katawan ay may sariling detoxification system gaya ng liver detoxification, kidney detoxification, lymphatic system, sweat glands at colon elimination, ang detox ay maaaring tumutukoy sa mga programa o diet na ang pakay ay mapalakas ang natural detoxification process ng katawan. Kabilang dito ang fasting, pagkain ng ilang uri ng pagkain o supplement o pagsasagawa ng ilang practices tulad ng sauna o colon cleansing. Ang isang detoxification program ay maraming benepisyo gaya ng elimination ng mga toxins, mas mataas na energy levels, mas magandang immune function, pagbaba ng timbang at mas magandang digestion, mental clarity at mas magandang moods. Pero tandaan, importanteng magpatingin muna sa inyong healthcare provider tulad ng NINS Wellness Center bago subumok ng anumang detox program, dahil merong ilang extreme detox method o restricted diet na maaaring makasama sa mga buntis o nagpapasuso, individual na may sakit o yung mga may iniinom na gamot. Pakatandaan na ang balancing diet, regular na pag-iehersisyo, tamang hydration at sapat na tulog ay ang pundasyon ng magandang kalusugan at sumusuporta rin sa natural na detoxification process ng ating katawan. Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa NINS Wellness Center.
8: Ako po si Alicia Sebastian na taga Bulacan.
9: Bukol ko sa matres at saka sa leeg.
10: Kung sa bukol mo sa matres, may problema ka na ba dyan?
9: Ito po, medyo lumiit na po.
10: Dati
9: po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
10: ang bukol mo sa leeg, nasasamid ka?
9: Opo.
10: Nahihirapan ka pag nasasamid ka?
9: Siyempre po. Kasi, okay.
10: Ilang doktor na ang pinachikapan mo?
9: Dalawa na pong doktor ang pinachikapan.
10: Ilang taon na yan?
9: 2021 pa po ito.
10: Oh, hindi pa rin natutunaw?
9: Hindi pa rin po.
10: Matagal bago matunaw? Nung pumunta ka sa akin, yan ang problema mo. Ilang days ka na umiinom ng mga supplement ko?
9: Mahigit 1 week na po.
10: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
9: Medyo lumiit na po.
10: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
9: Malaki ng konti sa jolen.
10: Kumusta naman yung sabi mong nagbe-bleeding ka pag napapagod ka?
11: hindi na po ako nag-bleeding ngayon. Sinubukan kong magpagod na magpagod. Tinakot ako kung mag-bleeding pa ako. So ngayon po, hindi na po ako nag-bleeding.
4: Wow, ang galing ano.
11: Kahit magpagod ako ng magpagod.
4: Anong masasabi mo sa mga product ko?
11: Ay, maganda po yung product nyo.
4: Kaya ito

0: Oo, oh, sige, pwede ka rin magkape dyan. May sugrang isa para sa iyo. Okay, thank you. So, anong yes. pangalan mo?
1: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape, nice kape. So, tinawan niya ako, actually, free ah, tinawan niya akong 1 box. So, nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated.

0: Because kung bago sa coffee niya, Stanis, kape niya, siguro hindi ako magiging okay sa ninyo. So thank you so much, Mamis. You're the best.
1: Hello po, madam. Yan ako po si Gemeline Botanario. Ako po,

0: Anong stage ka?
1: Stage 2A.
0: Maski nag-undergo ka na kang radiation, nag-apot pa pang may dugo?
1: Marayo na ang katurong ko. Ang pagkaon ko, talagang sagana. Wala na akong siyakil kung ano man. Talagang sagana ang pagkaon ko.
0: Saka magayon na ng aura mo.
1: Yes, madauli sa kuya mam na nagtatarama. Talagang maray na ang sakit ang aura.
0: Ano masasabi mo dyan sa may mga cancer na stage 2? Na ini pala na cancer na ini pwede pa ining marahay.
1: Yes, sa kuya mga... May mga cancer man na araw po. Yan, magduman lang po kamo kay Dr. Nin Rosal. Yan, ako po sa Rosal, nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
0: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
2: Josephine.
0: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
2: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulong na maayos.
0: Noon, ilan na ang BP mo?
2: Ay, nag-160 ako.
0: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
2: Na-detox mo ako is 120 na lang.
0: Ah, hindi na nagbago? Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andiyan pa o wala na?
2: Wala na.
0: Masasabi mong magaling ka na?
2: Masasabi ko dahil wala na akong nararamdaman.
0: Ano naman yung mata mo? Kumusta?
2: Wala na, okay na. Minsan tinatanggal ko na sa lamin ko.
0: Bakit? Dahil dati noon, ano, malabo, hindi ka makakita maayos?
2: Malabo.
0: Malabo. Di ka nakakapagbasa pag walang salamin?
2: Hindi ka nakakapagbasa pag walang salamin.
0: Ngayon?
2: Nakakapagbasa na ako.
0: Wow, malinaw na?
2: Malinaw na.
3: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nis Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nis Wellness Center. Bago tayo mag-dive sa mabigat na usapin, head-on riddle para sa iyo. Ano ang ramdam sa bata pero hindi naman sa hypertension laging galing? Madalas ay tension lang ng stress at maling postura. Pag-isipan mo yan, inaanak. Ang masakit ang batok ay automatic hypertension label agad sa maraming Pinoy. Mainstream misconception ito na dapat nating i-audit. Bakit? Kasi hypertension is the silent killer. Kadalasan, wala itong symptoms hanggang sa huli na ang lahat. Kung nararamdaman mo na, baka hypertensive crisis na yan at hindi lang basta headache. Ang pag-asa sa batok pain bilang diagnostic tool ay superstition. Delikado ito. Inaalis nito ang focus sa tunay na root causes. Hindi ito ang golden standard ng clinical assessment.

0: Ang blood pressure ay hydraulic force laban sa arterial walls. Ang mechanics nito ay nakadepende sa cardiac output at systemic vascular resistance. Ang vata pain, occipital tension ay madalas musculoskeletal sa nature. Nagmumula ito sa esteric cleidomastoid tightness o kaya sa trapezoid overuse. Pag-isipan mo, laging nakayuko sa gadget. Maling postura sa pagtulog, yan ang mga mechanical stressors, hindi pressure sa arteries ang source ng discomfort na yan. Pag mataas ang blood pressure mo, hindi ibig sabihin ay sasakit agad ang bato. Sa totoo lang, ang hypertensive headache ay madalas pulsatile. Nararamdaman ito sa magkabilang side ng ulo, hindi lang sa isang spot sa bato. Kung ikaw ay skeptical na research partner, dapat mong hanapin ang empirical data. Tingnan ang meta-analysis. Ang correlation sa pagitan ng neck pain at high blood pressure ay mahina. Madalas, spurious correlation lang ito. Huwag maging biktima ng captured science o marketing ng mga gamot na walang sapat na clinical trial. Bakit kailangan ng systemic audit? Bilang inaanak na matalino, huwag basta magpapaniwala. I-audit mo ang sarili mong system. Ang hypertension ay hindi nangyayari overnight. Resulta ito ng chronic inflammation, insulin resistance, at endothelial dysfunction. Kung mataas ang intake ng anti-nutrients at processed sugars, damage ito sa loob ng arteries. Ang katawan mo ay isang complex machine. Kapag barado ang filters, gaya ng mga kidneys sa liver, tataas ang blood volume. Tataas ang pressure. Huwag umasa sa quick fix. Hindi ito magic sa isang inuman lang at ayos na. Ang Nescafe 23-in-1 halimbawa, may gota cola at ginseng. Pero, supplement lang ito. Hindi kapalit ng disiplina sa pagkain. Ang recipe na may ginkgo biloba at garlic na tumutulong sa vasodilation. Pero kung hindi mo inaayos ang lifestyle factors, wala rin silbi ang kahit anong supplement. Self-reliance ang kailangan, hindi blind dependency sa bote. Ito ang mga sintomas, early versus late marker. Kailangan mong malaman ang kaibahan ng benign tension sa clinical emergency. Early markers, check for this, hindi lang batok pain, dizziness o lightheadedness. Minsan, sign ng vestibular imbalance o dehydration, blurred vision. Huwag itong baliwalain. Ang retinal arterial changes ay seryosong indicator. Fatigue, hindi lang basta pagod. Metabolic exhaustion ito mula sa vasoconstriction. Heart palpitation, sign ng autonomic nervous system ay hirap na. Late markers o crisis phase, severe chest pain, angina level, direct threat sa life, shortness of breath, fluid na sa loob ng mga baga o congestive heart failure starting phase, nosebleed na hindi sanhin ng trauma, severe anxiety o confusion, hypertensive encephalopathy na ito, kailangan na ng hospital, hindi ng juice. Narito ang pag-audit sa root causes. Bakit ka nagkakaroon ng tension? Mataas ba ang sebum production mo? Ang inflammation na dulot nito ay systemic. Kung ang katawan mo ay laging nasa fight or flight mode, tataas ang cortisol. Ang cortisol ang nagpapatas ng blood glucose. Ang blood glucose ay nakakasira ng endothelium. Ang endothelium damage ay leading cause ng atherosclerosis. Huwag kalimutan ang mechanical load. Kapag sedentary ang lifestyle, mababa ang cardiac load. Ang 1 is none, 2 is 1 principle ay dapat gamitin sa diagnostics. Huwag lang BP monitor. Mag-lipid profile ka, i-check ang inflammatory markers gaya ng HSCRP. Gamitin ang Quantamine Plus para sa mineral supplementation. Ang magnesium at potassium ay critical na electrolyte balance ng bawat muscle contraction mo, lalo na sa heart. Maraming nabibiktima ng snake oil marketing. Sinasabi na ang isang specific na supplement ay cure sa hypertension. Walang ganon. Ang hypertension ay isang multifactorial disease. Kailangan ng multifactorial approach. Ang SUC blocker na may Amphalia at Hawthorn ay may mainam na blood sugar regulation at cardiovascular support. Pero ito ay tools lamang. Ikaw ang architect ng sarili mong biology. Ang puro bread at seed oils ang diet mo. Kahit uminom ka ng 10 klase ng supplements, talo ikaw. Ang julep de orient ay may jagulan. Ito ay adaptogen. Nakakatulong sa stress response. Pero kung hindi mo kayang i-manage ang stress sa trabaho sa bahay, wala rin kwenta ang adaptogen. Ang sound mind, sound body ay hindi lang slogan. Kailangan ang mental readiness para maintindihan ang data. Huwag matakot sa katotohanan. Mas nakakatakot ang ignorante na may false sense of security. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan, hati sa inyo ng Nice Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito. Tita Marisol signing off. Stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
1: Ang Insula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Insula San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Insula San Fermin Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Ninz Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalisa Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
2: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Ninz Rosal ng Ninz Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa gustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya. Ako po, humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
3: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide.
4: Basta Bicolano o Ragun!
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Sound.
1: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Matano nito. Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
2: Sana,
1: Sino ba ganoy? Nata? Aw, iyo? Ay, hun ako kaya siyang dayo ka.
3: Basta Bicolano o Ragun!
4: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may picos?
5: Nagkaroon na po siyang picos.
4: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
5: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mens.
4: Lumiit ba talaga siya?
5: Opo.
4: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
5: Opo, monthly na siya.
4: Oh, naging normal na dahil sa Ning's Fit and Beauty.
6: Ang Ning's Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Ning's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
7: Kita-kits po tayo!
8: Sir, para natabi, dyan lang po sa kanto. Kunin po subayad. Salamat.
9: Ay sus, nawalat ka pa sa hero subag niya. Ay, miss, nawalat mo po subag mo sa tricycle ko kasubag. Oh.
8: OMG! Salamat po, sir. Tayo binalik mo ang bag ko. Yaon pati dyan ang pang-tuition ko.
9: Okay lang yan, miss. Sige, maduman na po ako.
8: Sir, thank you talaga. Uragon ka.
10: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, unesto, matibay, mabuot, magalang, maaasahan, makadyos, may panibay.

0: Islam, tubod ka na mas minagayon kaming mga babae habang naguguran?
1: Ha?
0: Siguro, pero sa kaso mo, hindi ka man naguguran.
2: Basta Bicolano,

0: CJ.
1: Honey, ano yung pagpapanalista mo dyan?
0: Ah, si mga imbitado ta sa fiesta. Harani na baga. Masupog na day kitang imbitado. Da nga, nag-order na ako ni duwang bunuo na lechon as in 50 manok kay Pading Cesar.
1: Ha? May kurta ka?
0: Inutang ko muna. Ta sabi ko kay Padi, pigahalat ko pa sulong ko sa bangko.
1: Sus Mariusip ka. Di ita pa honey, nababayadan so inutang ta ka na kaaking taon. Nag-utang ka na naman. Bayok man garo maraot maging totoo sa mga bisita. Kung ano sa nan kaya ta, okay na yan. Ang importante, eh kita mabaon sa utang. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, praktikal, matibay, mabuot, maaasahan, makadiyos, may paninindugan.

0: pari, nagtagaro magkripon ka. Kansukat pari, sukat pig bahay ko. Alas dos na ning mag-umaga hon, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiruton. Iyon na nalik, kaya na ako nakapugol ka subanggi. O, saka ang gilibo mo? Di naman kumaga, mahala pag-abot ko naman. Kinautulos ako sa mikropono. Ha? At iyo, malay doon ang kaduwang kantaman ako. Ngayon ata na nabadrip ka. O, pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta pikulado o ragun!
2: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong mata ko.
3: Nat, ano da ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
2: Iyo po.
3: Ngunyan, anong ginibo mo?
2: Nag-ano lang po ako. Ay, spa lang po ako.
3: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
2: Sige, sige.
3: Apat na
2: po.
3: Bulan? Okay. O, day ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo. Ano sabi sa imo?
2: Magayon na po ang findings niya.
3: Glaucoma free ka na?
2: Glaucoma free na po ako.
3: Day ka na da-operahan. Uy, wow!
4: Ang Ning's Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: Hello.
6: Sisay po ini.
5: Buddy, si Ronald ini. Pasensya na kung bis oras na.
6: Oh, Madignal.
5: Buddy, pwede mo na tabi ako matabangan. Kasi si Madi mo, mga laging nagaro. Ako magdalagan ka ng auto ko. Di ba at makadibdi ka?
6: Awi yun. Okay, Buddy. Padya na ako.
7: Buddy, congrats sa wakas. Nakalalaki ka na.
8: Salamat talaga, Buddy. Di ka nagduwa-duwang tabangan kami. Uragon, tataramon sa bigol, nabuot sa bihon, maaasahan, matibay, mabuot, magalang, makadiyos, may

The Twilight Zone. The Twilight Zone. The Twilight Zone.

0: bago. Nagtutugod ka na kayang baguhunin kwarta ano gali din sa rong tao? Ay, day, di ka lani magagong? May kwarta o day? Raot ano gali mo?
1: Mas sa Bicolano,

0: 48, 49, 50,000.
1: Agum, garo baga kadakul kang binibilang na kwarta.
2: Shhh, di ka para ribok. Kwarta ini sa opisina. Babawasan ko lang pambakal kotse.
1: Ha? Kasalan yan, Agum. Baka makasuhan ka.
2: Kaya nga ni di ka para ribok. Kita naman sana nakaaram ka ini. O, sa imo naman ini. Bahala ka na kayan.
1: Ay, habo ko. Dipisil yan, Agum. Makaligtas ka man sa lay, pero bako sa mata kan Diyos.
2: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, may takot sa Diyos, matibay, mabuot, magalang, maaasahan, may panibay.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dahil kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon po ang tigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter at lower prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun. Ito na ang inyong mga paboritong OPM hits. From the 80s, 90s, and today. Siguradong solve ang inyong Sabado morning.
3: Kahit na anong mangyari, narito pa rin kami.
1: Dito sa Oragon.

0: Si di paano kung anong binigay mo naman ni Inday? Ah, okay, wait lang. Mahal, nagkakarigos pa lang si Inday? Siksihon, ang puti. Ha? Sinirip mo? Sabi mo, siripon ko.
1: Basta Bicolano o Ragon!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nanay, hello! Good morning, anong pangalan mo?
5: Lourdes.
4: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
5: Kasi po, yung mata ko...
4: Malabo?
5: Malabo.
4: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
5: Medyo malinis ma.
4: Malinaw-linaw na?
5: Malinaw-linaw lang.
4: Nakakakita ka na ng konti?
5: Oo.
4: Oo. So, maganda ang eyes ba?
5: Maganda yung eyes pa.
6: Ang Mings Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Mall na Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Siguruhin nasa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.

Nay, mapatatak na ba kungunya na summer? Aunoy, na ipakasibot? Eh, tay, soltero na mag ako. Ay, Junior, next year na. Magsabay na lang kita.

0: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Nanay, anong pangalan mo?
3: Midland Blues Cleaning. Medyo matangray ang nalawas ang mga gamot at tuhod.
2: Simula po pang nag-inom ka pang supplement ko, kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
3: Maray po, maray.
2: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
3: Maray po, lawas ko ay garo.
2: Magaan?
3: Magaan.
2: Pag pagkaturog mo?
3: Pagturog ko, okay na lang po.
2: Ayun, sa so pag-CR mo?
3: Ayun mo.
2: Maayos na? Maayos. Maraiso kape?
3: Ayun po.
2: Ayun.
4: Ang Ming's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
5: Exam. Ng Pinoy Banda ngayong Sabado sa Uragon Sabado OPM.

Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.

0: Tay. Pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: ang tamang oras sa buong kapuluan. Alas 6:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
6: Ako si Ronnie Cagasol sa Bansipi. And may check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood game ako. Magaling ang resumpes ang blood game ko. Puro negative. Yun lang po.
7: Ang Ming's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
8: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours Inc. Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
9: Halo-halong Pinoy favorites. Dito lang sa Uragon. Sabado OPM.

0: Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agong, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agong, igwa akong kaduratan, ma'am.
1: Basta bigulado o ragol!
2: Tatay, itong sakit ni mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
3: Perambulan ito.
2: Tapos nagpa-blood chem ka?
3: Hmm.
2: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
3: Clear na gabus.
4: Ang Ming's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Ming's Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Ming's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: basta Bicolano o Ragun.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Babes, malapit ang anniversary natin.
6: Oo nga no, parang kailan lang.
5: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
6: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: Ay, Dok, mapakonsulta ko ka ako.
1: Oo, natano, anong namatayan mo?
0: Indaman kayo ni Dok, maluluya kayo about ang pagmati ko. Hindi ako nakakakaon. As hindi ako nananaturog.
1: Ay, yung gaya ang sintomas kami mga helang na arugaan.
0: Talaga, Dok? Ano pong helang ko?
1: Wala kang pira.
2: Basta bigulado o ragon.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge Amazing Beauty and Wellness Rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page. Mahika Beauty Lounge.
6: The songs for the lonely.
7: Yes, you like crazy.
6: And wants to fall in love again. Right here on Urakon Sabado Retro.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Tanong ito. Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Hindi ba gano'y nata? Iyo, ay hun ako kaya sir, tayo ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
5: Tama ang narinig din nyo.
3: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
5: todo ang saya, todo ang papremyo.
3: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station
3: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
6: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
7: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Listen to your favorite throwback Saturday hits. How can I convince you? And reminisce the songs of your time. Take me as I am. Right here on Uragon Sabado Retro. Sabado Retro.

0: Darling, ano ta hanggang sa ngunyan? Dry skin pagiraray ang kublit mo? Ako, binakal ko na ikanin lotion. Iyon na nga ni, eh ko aram. Iural daw man ako nagiinom kan lotion na yan.
1: Basta bikulado o ragon!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
5: Tama ang narinig din nyo.
4: Extended na!
5: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At a grand prize,
5: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: Pero teka, hindi lang yan.
5: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
5: Itodo na ang inyong pagsali.
4: Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
5: todo ang saya,
4: todo ang papremyo.
5: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station
5: sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
5: J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.